Kastap ka basuk ka bakamen ka barap jinkar khu ya phi ki por lok no sa ba ro kene kere ka akash vani shalom ka bawan je phi olais pha sa punyo pen army to homidem wave ubai

kene kede ka akashwani shilong parlong nos ngam hashwa bangine ya cha ki program ki ba shakhmat hagani ga singi tingin pin ye tu ngin pin kemo ya pi ki program ki ba phenang yo sngau hagani ga station hagani ga hagani ga singi hi baro ka we hago pondru lai pusan ngin wanam sha pi ki parlong nos ngap ya ka program morning melodies kitchen right padding simbo ka koi kya kya kanon cha pi hago por hinyo la la san but hago por hinyo shipowa Pinyos ngau yaka program na rin saan ki samla ha kaba pinyos ngau yaka drama kaba ay kerteng nature custodian ha kaba ye day bat kawan mohat safwi mado kashitarik ado kahinyo tarik uju unaitung. Ha kaba pra sao po kandan ka live phone and request program kiching rai kasi panpo da ka live phone and request program kiching rai padang ha kaba kandai sao po gid kunjan kiching rai nake film hindi kanwan cha pi ha kaba shipo shiteng but ha kaba khatwe bichi pinyos ngawi ha kaba program rimpe ki gente ha kaba khatwe shiteng pinyos ngawi ha kaba program kiching rai padang country grades but ha kaba khat ar shiteng pat pinyos ngawi ha kaba program kiching rai kasi kisur idri Kumpa julong aku porsi bajing dan walam cepi aku program lunch a kecing wai padang bat kisur kari India dan walam cepi aku porsi baji saupo. Haga por arsiteng pinyos ngewe kecing wai naga film hendi haga program foji bayo kelie. In pin kod yaka transmission ke badengkong haga por lai baji bat ke transmission ke baar kan sedang haga por san baji. Haga por san shipo wakan dan ke live phone and request program kecing wai hendi ke program garo kan walam cepi haga por san saupo. But ke program cha India ke bede ke pang bat ke samlang kan wancha pi ha ke por nriyo shipo wa. Ha ke ni ke program pin yos ngawi ha ke jengkren halor ke pet in klam ke ba arhajar arpun riyo bat inong kren ide iba puramon kingchen dole ilaka chuwai. Kisau samoy kan wancha pi ha ke por nriyo san po bat ha ke por prabaji ha dien ki mat boko san chan ki kubor ha ke ktin paring pin yos ngaw ya ke jengwai paring ha ke program radio mix. Kapor kanai shiting pinyos ngawi aga program kichin rai paring down memory lane but kandu e aga por shipho buchi ngin wan lam shiphi ki por long nos ngam ya aga program sao dong kalung yar dupe aga ba pinyos ngawi aga kichin rai khasi yin pin kut yabaro ki program aga por shipho shiteng ti por long nos ngap kitu gilong ki program ki ba pinyos ngawi nakani ki station ka akashwani shillong

0: kajing prata shinang halor ka program thungdia
1: kane to long kajing pintep phi baro kane to long kajing pintep phi baro ka dorba shlong haring kat khinna jong ka school ba ne plong ye ka program thungdia a sha kisni kata ka hamro tarik nei thung arhajar apna rio kushi binta bengi rakhe ya ka van mahotsav kabade ru katayo jong ka jing thungdia ta kom ta la kar pa de pi ba ro ba phinya poi khang khang sha ka ne ka program kubde shibot
0: kasngi jong ka program kalanang poi hakaba shwa penya chaprang la don ki program ajing kran kaban ai min siem khna samla
2: blish pun ni pibaro bai danang ne ngamkwa ban bun kitien rei ngakwa ban kentu ki khna samla ki dei ban chim ya ka ne ka sinjam ban prakhat na ban ta kala we la ha ka dei ka no ka no ka ban ta jong ka jing em ba ai ku blai ya ki ne ki samla balong bakloi ban mi shikmat hakaban prat inti badru bala ban penur long ya ka ne ka program bangangit skam bakalong ka bajok bajing ku blai ka pang kalat ki tipat ban pepe pepe ki balai arab ingi hakil yang ki bangim shim lakot bo tung in ya chrang hakaban thung ye ki ne ki dio hakil jaka bangila ban byang
0: kajing thong ye ki dieng kala nang yach khmat hakaba kala long kaba iphu iphieng kumta usambar bat ki par long ke tho khana
3: iban ha to alam tu dingli
4: shem
3: napi napi apan alam tu korni hab tep na khandau
5: shem shem ngai iba pi tre shi tom pha sam
4: Usante kum ne bej.
3: Teh, ngapa membat-bat akular bakal aik tien teh?
6: He? Bat kular?
3: Kebun peyet lawan, amalikran song ai.
5: Eban, usam bat kular, pitip ee umut ayu.
4: Ngaru ngam tip rapi umut ayu.
5: Sapi! Eh sapi! Wan hang nish pang ee?
4: Toh, una uwe rung adab. Ani, shit bata ka beneng.
5: Uy! Uy! Balay! Usam eh, ngaong niya uba utray si Tom. Katate haot, ngayo i. Te, uang ba ubat gular hana? Saya kataru, kanelite ka pelet jingmut.
0: Anda haba asdang sabsni bat ki kambara kilai pendam berok sangut kiapet
5: nga kemen bha mentaras ngi
4: balai
5: ti pet kini ki dieng mingla arab thong kat ne jing he uni ulum kat ta ngila ban pendam
3: ya trailang berok te kadap bahi ka kam shubu bangnya tung hi mangi kumne
5: la mi ter thohi hab sakasa de ki benai
4: na pile na lo parai kho ta sa astang isi ian
0: kat ba ki dang rikhe sadhai ki phai bojo i ba usambar upet ek lom da kajing kaman
4: jayu sam
3: ngapet yu ne ulu menta ngakerman ba
5: Let suspend bahan ni usah mentah kesengi. Dia tu kei kata kaba pibat kular. Naduk meneng ala kuak pan keli. Hoot, kanapi naduk meneng kerbelek ya kata. Kejuk si kejuk.

Te parolok nong snap. Shua ba ngin poi sha bakut chong kani ka program. Ngin pin snap ya pi da ka wei ka jing rai ka bala ai ker teng. Ku mei ram o. Ka bala tho bala rwai ker pang de isam la. Da pi la kham ti ping ruop.

Kinigaday ka akashwani shilong parlong nos ngam. Nginwan lam siya pimenta, ya kiching tamsul chong iba trinsan linchang, kiching tamsul kibayil ay kiteng, ya kinimu banki bad kuri kasi.

0: Ribor.
1: Me pay li yuli ito ko doon.
0: Eme, nga pet baka doon em ko to ko siya plus F.
1: Plus F ayuli kata.
0: Mitip, haka baam ka bangi baam, lada dunay ki nutrient bat ki vitamin, ka kataya ka met, ka bor perkat, wat ya kikam ki jam baman ka singiru. Te, haba pitir ukha, u ata, kamlu, kompenyang ni gadut, ki badon ya ka siya plus F, ki yo ki vitamin haringkat ka jing tau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka siya plus F, na ka bantaka jing im ka babha na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka kya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.

0: Hello.
1: Hello, Bong.
0: Hello. Good morning, Manuita.
1: Good morning, Ipiro. Mga Ipida na boy.
0: Oh, Ipida. Tiyo, jingruwa yung Ipida, piwa man sangap hang ni kapor.
1: Mga step mga kwa sangap na jingruwa yung jang imba ang maksa wajri, kabakating.

Di polok nosngap ngidan sakhidiat ea kapor na kamdakan ea ka program ka jongi bat ka jingruai ka bakat duk ka bangan pinsngau na ka stesen ka jongi namdakan ea ka program kadei ka jingruai ka jongi bat Desmond Rima Kisun ka balaai ka teng ka sor silong kane ka jingruai kadei ka jingruai ka balaruai syaphang ka jinglong sor jong ka nombak silong hadin balapin kerea ea ka nang tei na po sora kane ka jingruai ka long kerpang nanta balo ki basngap ea kane ka stesen ka jongi bat kantam ea namta kitu ki polok ki bala persiang ban fun syangi hali ki bom sim na yo banyak ran bangi nginget ba kwai pat kapol ngin se yo banyak ran bat phi kene gede ka akash ko ni shilong ba yai sa ba kene ka station ka jongi mal bangi dang don se bon ki program ki ban wal shapi na ka benda ka ki parlok ki basap ya kene ka station ha kene ka sngi sai sin kene gede ka akash ko ni shilong.

0: Hello.
1: Hello, good morning.
0: Good morning, Pak. Pilong kumno.
1: Ngabiyang asyik nga klan, mafi pan.
0: Ngaro nga siya nga klan. Eh, long man siya pintip, ikipag-pag, mga kren, ba't i, ba hep na golfling de.
1: Oh.
0: Oo, ate, pi, ba hep. Nanta ka step, pi, kuwa ngin pintip, kajing rawag pagkating kumno.
1: Ang pintam to ba, Radio Gaga, tinggi Queen.
0: Jinggi Queen. Pi, kuwa bandari
1: Oh.
0: kit nam ta jung no, pag na jing rawag.
1: Eh, nga suka bangan sengap i. Amorwe.
0: Marwe, pidang yat halenti ni kum no.
1: Ha ngaya si oi.
0: Halenti nang litrei dai.
1: Oi.
0: Oi. Te kata ba hap tengin pentem no ta kan ni jing rai kham tam e na ka benta jung phi hi. Radio Gaga jung ki queen mo.
1: Okay, so bye bye.
0: Bye bye.

0: Nak Akash Vani Shillong agni ko por nga priang sngo bhai phi baro ki nong snap shaka program rampai ki kan thai ngini ya cha prang bat kane ko program da ka bangini pha shwa ha kane ko por shaka jingkran na i wai na ki nong snap halor ka jing snge u jong i kum ka kan thai bat hadin ka tapan ngin pentem ya ki jirwai na ikong Esther Rapsang ki jirwai ki ba il ai kor teng philong kum angel bat por jinglong khna
1: ngade i sanibhanong rum te kum ki kanthei ngi don sibon ki ki ki bang di ban pan pau nri hak ne kapor nga kwa ban ya phai tang shakawi ka benta bat kata ka long ka kanthei kum ka lukhi mai bat ka nong sandur ya ka long yeng

Nang bakan yo ban pai pat sa shakiwe ki kamram bakade ban pendep pi kum ka lukhi mai ka kanthe ka hab ban kit clear ela ka yeng ka sam kum no ban te ya karam pe ka ba bit ka ba byang ka ba suk ka ba san bat ka ba la ru ban long ka nuk sa ye ki we pat ka kanthe kham tam ka ba la long ka mi ka don ya ka ban ta ka ban sneng ban krau ban pin I bu pin I bor bat ban yalam ya ki khon wakin long ki ba tip riu tip blei Kiba nang ban ri la ka burom ka akor kiba tip ban burom kliang iwe ye iwe pat na do na yeng haki jaka pulie bat hangno ha bakidon la da ka kan thei kum ka kme ka la ban penrung ha ka jing mut jong ki khun ya ki ba kum ki ta ki jing long ka ta ken ka pau ba ka kan thei ka long shisha ka nong san dur ya ka long yeng long sem ka ban ne ka bas kem bat ka ba dap da ka suk ka san ku ble shibot

0: Hadin jong kitu ki jirwai na ikong Esther Rapsang, hakani ka por pat, bangin beteng shu ya ka program, rempei ki kentei, ngidon ban walam shupi, ya ka jing kren halor ka pang, ka jing don kam jong ka jing nang jing stat, haka ban penkup bor ya ki kentei, ban kren shupi, dai Dr. Pideri Karluki.
1: Ka jing nang ka jing stat, ka jing pen klan, bat jing penkup bor ya ki kentei, bat ki kena kentei. Ka ba haka ktien paring, Nilaban Pinkala, the importance of education in empowering women. Hatu balika jingdang jing start kadan kamtam, na kabinta ki kintei, kajubab kalong kabashai. Kajingdang jing start, kadika jinkurku kabakrautam haka jing im kajong upriyo. But kadeiru kalinti, ban pinklan yaki kintei, but ki kana kintei, haka imlang kasalang. Hakane kajup kabaminta, kajing ai jing hikai yaki kintei, kamde tang kahok kajongki. Henry kalong kalan ban pinroy yakalawe jongkari bat kajat binrio kajing nang jing start ka ailan yaki kintei bakin yeng halaki jongki kajat ban long kinong yalam ban kintio yaladi bat yaki imlang kasalang lada omdon kajing nang jing start kijing e kibami kilong kibabun bha kenang bangin smooth shy ngin pe yaki jing e kibala banja lada ngim yo jing nang jing start Kajing bom yo jing nang jing stan, kakta om tangi iwe, henre, ya baro, ki shinrang, ki kente, ki samla, bat ki kena. Henre menta ngin bishar bha, ya kajing ta jongka, ya ki longkmi, bat ki kun kente. Ki kente ki ba om yo skul, ki bom yo ya kajing pulie, ya kajing nang kajing tip, ki du na ya kalat ban yo kam, yo jam. Kajing bom yo kam kabu jing e, ha kajing im kajongki, kaba pinlong yiki, Banshanya penban, hakiwe. Kajing bam nang, kajing bam start, kabu jing maru yaki, haka koit kakia, ban haka imlang kasatlang. Kapin long yaki kentei, bat kinna kentei, ban mat jing sneo, kum kajing ban ben, kajing duo jing kermen, bat kajing bam la, ban shim rai, halor, la kajong kajing im. Kajing pin shlur, ya kajing du na bor, haki shnong ki thao, haka baki kentei kim la, ban yashim binta haki kampait ba. Kabu jing e ru, haka long yeng long sem, haka baki kintei, kiba om don jing nang jing start, kisham jing e banyada, yalade, naka jing sha ban bin. Kapur tei menta kala nang killa, namar ka jing nang jing start, ka jing treshi tom, bat ka jing long bakloi ban perkhat, ki kintei hapur tei kila wan shakman, ha kiba bon ba kiliang, haka science, haka san per tei, sinshar kadar, haka jing ele kai, haka yok kakot, Barka imlang saalang. Ngin pin shai di kinuksa jong ki kintei ki balawan shakmat namar ka jing nang ka jing stan ka jong ki. Ka Malala Yousafzai. Kane ka dey ka nong yalam ka batbit halor ka hok jong ki kintei ban yo jing nang jing stan. Kala yo kusnam Nobel Peace Prize na ka jing tre shitom ka jong ka ban pinsa nam ya ka jing nang jing stan jong ki kintei ha Afghanistan bat Pakistan. Ka Mary Curie. Kalong ka scientist ka ban Ning Kong ban yo Nobel Peace Prize. But ka we na ki kintei, balawan shakman ha ka sanj per khat physics, but chemistry. Ka jing wat banya jongka, halor ka radioactivity, kalayarap ban kintiyo, ya ka jing start science ha ka perthei. Ka Indira Gandhi, ka ni ka day ka mintri rangba duo ka ban Ning Kong e Hari India, but kala ay man siyem, she born ya ki kintei, ban tre ha ki kam sinchar khadar. Ka Serena Williams, ka ne kala job bon tli ki khusnam, ha ka jing ilia kai tennis, bat kala ay minsiyem yaki kintay, bakin shit rem ha ka sports. Ka Wangari Mathai, kala yo yaka Nobel Peace Prize halor ka jing tre, banyada yaka mariang, bat ban pinsa binne yaki klaw ha Africa. Ka Kalpana Chawla, ka long ka astronaut ka baning kong na India ban lit sha space, ka jing job jong ka, kala pin I yaka bor, Bat kajing la jongki kintei haka space science. Hangdi, ngi yo asngo ba kajing nang jing start ka ailan yaki kintei bikin wan shakmat ha baro kiliang. Gani ka pin ishai balada ki kintei ki yo ka lan bat ki yo yaka jing kashan ki la bikin pin kala yaka pirtei. Kajing nang jing start jongki kintei ka long ka badan kam ha ka babon kiliang. Ka banin kong, kajing kintiyo yaki imlang kasalang. Ki kintei ki bayo yaka jing nang jing start, kila ban pin kala yaka imlang saalang, lingba, ka jing sumar ya ka kot ka kya ka jong ki long yeng ki long sem jong ki ka jing pin khlan ya ka pule dang le bat ka jing pirsang ban wan ra ya ka roi ka par ha ka shnong ka thao ka jing hi kai ya ki kin thei kam pin men toy tang ya ki brio shimen henre ka pin long ru ba ka im lang sa lang ba ro kan roi kan par ka ba ar ka jing pin sangye ya ki jing long kur duo bat ka jing sha le ben ka wei pat ka bin ta ka ba dan kam ka long ban ya da na ka jing le ben ya ki kin thei ha ba ki kin thei ki yo ya ka jing nang jing stan ki la ban tip sha phang ka hok ka jong ki sha phang ki an ki ban ya da ya ki bat ki la ban yeng skem per sha ya ki no ki jing bishar ben ha lo jong ki ka jing nang jing stan ka long ka bor ka ban pin shngan ya ka long brio man brio bat ka ba wan ra ya ka jing ka la ha ka im lang sa lang ka jing nang jing stan ka island ya ki kin thei ba kin kam tra ya la ka jong ka jing im bat ban tin ru ja ya ki jing e ki ba long kum ka jing duk ka jing sha le ben ka jing sha ken sting ha ka im lang ka sa lang ha shnong ha thao ki kin thei ki ba lan nang la stan ki la ban wan ra jing ka la ha ka im lang sa lang bat ban ya rap ki wei pat ki kin thei ba kin yo ya ki lan ki lin ti ki pa te ka jing ple lan sha ka la wei ka ba phr nai ka jing nang jing stan ka ai jing hi kai bat ka jing tip ka ba byang ka ba pen long ya ki kin thei ba kin la ban im ban tre la ka jong ka kam ram khlem da shan ya palan ha ki wei ki kin thei ki balan nang la stan ki la la ban yo ya ki kam ki ba bha ki ba pen khlan ya ka jing long ka shan jong ki ban pen ki im ya ka yo ka kot jong ka long ying long sem ha ba ngi pe ha ka im lang sa lang jung gi ngi shem ba ki kin thei ki bala yo ya ka jing nang ka jing stan ki la ban sing ki kam la jong ki la ban ai ye ki kam ki ba pher ba pher.

Paralok nong snap da kini ki jirwai ne kong adlin konglam kapuru kalabyang bangin pun kutno ya ka program rempe ki kenthai kabalawan shapi na ka akash vani shilong titat hadu bangin de syambyang la shai ha kapur khatwei biji kani kadai ka akash vani shilong.

Balok nong snap ni pidang sabahai pi baro kani gede ka akash fini shilong ka bawan shapi ha ulai spa sapanya open ammeters medium wave ubai rengkar ba pras pa andru sau kilohertz kum jo ru ha ka news on air app ti palok nong snap ni pidang sabahai pi sha ka program kisur edri ha ka pinyo so ki nong ra ikijin ra na ki nong ra ba pair bat kapor kala biang bangine sang kani ka program kisur edri ta ka jing ra na e b r 1 sweat bat ka kunhun ka bala iker teng pen klan terpeng bankit kari ka ban sabut ka jingrai ki khun ka mai india.

Palok nong sngap kum tu pila yo som yitu ki art li gijing rai bala rai da ishi EBR one sweat bat ka kun hun bala ai kerteng pen klander peng ban kit kari bala bot da gijing rai ki khun ka me India. Mentapan ni sngap se kini ka we gijing rai ka bala ai kerteng shong suk baro kinyam bala rai da EBR one sweat bat ka kun hun.

kum tu parlok le yo soi ki ching roi ki pa phir pa phir bala yo ban pentam shipi bala roi da e k la shker na poi shak ba ku jong ka program music of india la ne ka program jing roi sur kari india sa shipang por hakata hakak por arbjing in pne so ba ka kash vini delhi na ka banta ka khubo ra ka ktien pharing ka ban sabo da ka khubo ra ka ktien hindi hakapor ar shipowa ka nigade ka kash vini shlong

kani gidi ka akash fani shilong bat ka por menta kladap artat live ji te parlong nong ngap ka tu ngin pun kut shwa ya ki program ki wawan chapi ka transmission ka baning kong ba pensa yo sngo biang ki program ki chongka ka por san biji chan mit tat hadu ka ta ka por ngai khuple phi baro kani gidi ka akash fani shilong.

Bon kamen simang kairus marak ni gba gitrangko knang nagta manang ha aro gitrangko knatani somerang yanon bona ha do na sima gusak ni ko borang ko jojo knang skanagta manangen.

0: kenitok akashwani shillong jowan jipi no les pas wam nyaw point army tem wudim ne wirin kal deo kraspan roso kilohertz wai gawir apius nyaw naga am news on air lo uro diang sao bhai pipi ro chik ni program gyong im wai nge jawai mp ya gajan miet go suk go kemen te kami yada tibi ibro wa mstep kesngi to kesngi kaddo kalian yang bering klam kini ke bering klam to kemen ibha ibe ya kejur isam wa ke klam ro wuyo ya chai kia isuk ikmen ibro kamte ini porus nyau pi iklam i weto wagani kesni na udoloi ka ilaka juai uma puramon kenjing ini klam to iber paling ba yang ka akash wani juai tetoni abi ye ini klam yang udoloi ka ilaka juai weto wagabering klam yang nusnam arjar arhonru
1: Siamsok wo e yakane ka kubor hejing eto wa ka be ding klam yong ra juai ko man hagan ru nyau prao kende ite imot ha ka sngi pinseng mulong musiang muchai yakni sngi la tip gi kam gi so sngi le yaw ka nem be ding klam to ka nem ko wi le kmen yakjing siang ngo ye kar khu gi bla gi si em nando tre krat wa kle tam rangkat ki bla rangkao ki bla simon ki bla yung ki bla sem Manle kaniam ko wanra ye jingsuk lamba wole wobe ya ka khlam ga dai ko bam ye jingthung jingtep wayawaro ki jingim ki wem mensin manle kaniam ko burom wei mayai ye ki bor zaindur ki rim ki waja ne ki nong sain nong dang ki was dang ya ka el ka jwai la ne ya ka raj ke muluk manle kaniam ko pun khlan bor ye ka kam sinchar khadar de ki ain blai hawa em ke jing le niam ko pun kro ye ka bor yong doloi pator ki langdo ki nongilam chinong ki we chinong ki nongilam rai ki we rai manle kaniam ko hikai ko pun kro pun bha pun janai ya ki lo mo kentang ki wa wa kentang ki wa man ki nong kerku le ne ki nong e kerku wa biang e ko om ko wa wa biang e ke le er wa biang e ye chit ye ki jam kam da kaniam be deng klam ha chrong ka ta nong rim ki yong ka e mi chi bon ki jing le niam ki we lai lang kat kam ki por ki samoy ya kaniam be deng klam da ya khmat ye ka he pertuj kaniam yong lang yong bi ko pendep dom do loy pator blang do kisangot ki maji ki dulia ki chutia ki malengon chiruk wa ki kni yong ki prokur prakmai chiruk wa ki nongilam chinong yenong yelam thao hapo yin bla yong ki em ye ki sedang yong jing leniam nado ubnai wisu liwa pendep naga tho lang do nei benta bla lang do wa e kerku yo biang ire biang hapo kper po pra yo man le ke sngi ko pengkro pengentang ye ka bairam au ko wa ong ke sang sngi ko mhoi po udeng rep riang uthum tep open kar pai ga ke sngi dei wo siang wo le dei wo eng wo ye bor yong ka hadin wisu poi unai tung wan ga niam chat tho ke ni ga niam chat tho to ka niam nei benta yong ki rep yo ko ba yo sembe che po pen tho che po biang ho man ke jing eng wo ngo pen ap pen siang ya ki blai rang kau ki blai jong ki blai ti ben ko wa ki rep ki riang yo ku chai khu ya wel klan yo ku biang bui biang bor rep riang u thung tep yo ki khon ki riot ki pai ki phlang u klep us tep u dap thier u dap snem u bhau ku bhau bha sambi yo blai le i jing thong jing tep ne yong ka klam ga dai ne yong khniang ka puit ne yong ga le er ngit ne riang ong phria hadin unai tung poi ho nai ru emi ya ka niam go ang ni ka niam knya khang ko e bet e bhari yo kong san mo khai mor long mu tong mu sniang chiruk wa ya ka se min tu ko em chiruk wa ki so thwa so lengen na du ka sati min tu ka la man chi sang man ka sn tuk sier ko wa ya ka ni ka niam ka sdai ka da ka jing e ngo ha khmat yong ka bla ya bla se em ha jrong ka mukunor bla ya ko em ha ya mu sniang ha jwai ka ni to ka jing e ngo nei benta i wa ki wer khi ki wa khan ha khmat ka bla ya bla sim nang he nang kamai ikamai kaji yongki man le kaniam ko e ngoi de menta wo khang yi wo mang nong chon ko wan nabar ko pendo pendam ye liang bo ku yong ka jai bru ko im ko sa hapo ka rai ka chnong man le kaniam ko e ngoi nei benta wo nang yi chuchui wo e imai ko ri pharang pheli he wo la lir ki li khan ni kamai le kaji om to dukat hapo ka rai ka chnong han rei cha do cha mi sngi sep sngi ne cha phang boy phang dakar ho nai nyau e mi kaniam ko pendebi ya ka kenya perthat pa perthat to unong e sneng e kro to blai o wan ra ya ka bon ka teng ka we ka do hai ni chnong juai to blai open scam ya ka bor yang ka bon ka teng ka we ka do wo i chong kha wo nyau sa to blai wa pen kerpang ya ka jing long kur long jai we wo pen embor ya ki

paralok nongsngam ngange philas ngotna ekdu gi jingrwai jong ipranai marmanyang ki bangla pentem shipi na ka akashwani shillong te dagatu gi jingrwai na krem ka sinya jong ipranai marbanyang ngin pin ko no ya kani ka program ka sni jong ka tayo ye saban ngi bansnga pat sai ka khubor hakak tin khasi kani ka dei ka akashwani shillong.

Kani kadi ka kaj vani shlong ka bawan shapio lies pa sa punyo pun r meters ha medium wave fu bayring kar bar pas pa ndi fu sa kilohertz philaru bun yo smoy program ki jonka na ka live streaming ha kani us on air app ban na ka dth par lok nong ngap sa si sen ni priya so bhai phe shak station ka jongi but mentang in one lam shapie ka program saudong kling we are the pay but ha kani ka program pan so yo smoy ki khana ha ki surging rai na ka jingrwai jo ikong iban kit bokling do but iba holbes sakra te menta parlok ngin yasngap no ka jingrwai na ikong iban kit bokling do ka bakerteng moina but kas ear nure ka ban buat pat da ka jingrwai ka bakerteng ri shong blai.